0: Plus
1: beli Sang Prabu Karna anggane dewa durusang suwecanin di tiang beli ya.
0: Rigatingku aduh kita
1: rikale didang ketibanin sungkawa sungsut kayun kedokitan di tiang beli Sang Prabu Karna.

0: Masapas susu.
1: Rikale titiang apik mikoliha mapas mpesan ke mpesan. Nggih mas mapas susu.

Inggih, diastur tepalu ngocokori dewa. Meraga Pak Westri, inggih sapun api patutnya nih meraga na istri rikiring puri.